0: hamba na atelaka alipo owa nulchinga kera baba mahowera mio ane hakai wa khala ni municipal ane hakai wa khala ni municipal bonto alu wi chinga le khantanla anon thuma pahinen sen mo pero kin ra ga mi ba wer khale wera hina thowera olima u wa anjerere reke onto manjerere awe na hawla wera eweke athu no wani nonno eni kavihre kehia na asosia sawu hiyo oni kavihre wankati wera maka oni baha oni plemenu si wera hiyo ni nkota ho ne yekale ithanna mo sa utharu ni pa hikimo mo dungo hi banu na athu nam thak wera o majuni sa sanre karo onto ni uyena nkutula oni kavihera inan kavihra we bana kavihre mo ten ola ina herke unnu hama purawo itho na herke ikaro na herko thumma meshimu ohina ohi hovela to ma kobir na herko ya herko hala o akaverana mani uika vihira hiva ni akaverana mani eskola num precisa orai ya nerke nare na katam vukario la herko kwa na akaverana mani ya sume ke nensen mpaka eskola mali heke bahi ohi hawanu hata khanin
1: miyo mbukole otanda kakilina ndi wortan ipanyaka ni kobini alfasi kiwala ka repoli nseki nene ni kobini nene miyo wen kinera nene ni kobini kere kutukelela kiwase katu anaganyo ere kuparula ya parula ananto parula kina wazi raikuni o kina nazi raikuni para wera mbukolo kumeke nene steni maji ye kikali pratika po porque unale yake muha yake kine yo mbuko kunkala nsene normalmente ai khali ke pahi wa muha wa ba o pesha uma za za du bulo kala o lansari pahi mbuko lo her o kala pahi nsene ana kine hela kata ka pahi al plemenish para wera aguenta argento comigo muesa na so yaki vireke brane nsene ka conseguir cerca de 80 sacos pahi porque pule la ya kala nsene
2: 80 ya
1: Aueva, Nueva. Meu que não vou rir cerca de 280. Mas então, como está no bar, está no consuelo. Número o erro, a chaponima que não suelo era, está no o calo chapai. O nanela, o paha, cala paha, imagina nesse. Meu não que pitucuela o comunhoca. Quem vem a bar, o que não mais asa ganho, kino panya mbukole kina kina sunga wero la ocha kino kina tumia kina somia na manaka kina kina pake la soki kimpake wo pura pa wero pa ima ka futuro melhor reforma ka khale ke wo pa pelo menos ka panya impa isese thanu thana mosa walu garu baba mio pa kiri batai pote kulwa lage mono akale ere khale ki
3: lelo toni tudaka usuela samota onlima we mvuka notekula ni Enrique Mauriti na malima mukina ongwela otsiriti yo majuni
4: mvuka akhalakina amwera ohisa ethaya enakhalakina amwera mistura rifarelwe ne ikataka mwero takansa ikataka wazo vunya ikataka nje mneheni mmwe mtaponi mmwe uvunya ikataka nje pae dai kumisa ka mvuko le khwalaka akina mwero hisa ethayele sokiwa hisa ethayele mwaiyu hambuzare nta sempre ni werra twale wera mistura rike ikataka mneheni mngorta ni mneheni mtaponi para mahi tu nibuzare ke tutaene
5: wat wera murni miyo mengi nsuelo lima mvuko la maroki shuti ya mota ne malime lo aya ga kere ke hai
4: wera khale karini wo ka halo khala ka pe aka pekeno agricultor na madima nkani na wako wa shutia ndao ka halo wera ka ni lima humwe na kusheke ikataka ni vonyereke na leke mvukoni omisani vonyereke ikataka nye daini virheke teratori na maliharo na hivirhe teratori na hirike wanganyere tayeli na anganyereke na maliharo wanganyere valendo ni halike mvuka ahule para mahito na halike tova avale
2: nuwele na uvonyere ikataka onala au ngwele raundela
4: na nuvonyere ikataka nye kwa laka mpresidara uwele ni utere tokoneha uundela na nara kuvunyira ikatakanye na vimvuko ile mmoto wenye huno kanano ile opati antoka ni rasi nkuihu zambezi kwamba nero lima kwera komisa kuronhaka hiyo nalaka direito majuni

ko wandi kapano timbe jeng ku pika nina shiao ko wandi kapano timbe jeng ku pika nina shiao ko wandi kapano timbe jeng ku pika nina shiao ko wandi kapano timbe jeng ku pika nina shiao Pakuandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao. Pakuandi kapano, timbe jeng kupika nina shiao.

ke mene ithuso so thene ke mpaka ka sika zinkete la nene sene o khanlene mo ha moton khaliwa we vate onthuni akweli o khaliwa ramelana a thane ta mpaka khala ni ri bomsa bo mi te ko sanya sa radio bonita ka san hiyo ti fax yinyu bo mi te ko sanya sa radio mo sa mo radio ro nya sa wi wonya o khumela ke province ele unia sa

muniwa na kilele makumaso aradi msambiki muhina mwalaka mrati na osuwele kalelo sawe sorate la masipo simana ila nutikila tovolu wa mradi mwenyu masini nkela okalele programe ila ni mshiri kaka Abdul Fai yo muhina wakati vakani vaki ntuna haka omva ha opuro vowera olavule ni mrati umlatuliawe mustudi umu Jamal Afonso Rajab Asani ni uria netoko nsipo na makumaso na mrati ula notika Vowe Abdul Fai olavule ni

0: Vaari mitano vava.
1: Nimwere mitano vava.
0: Wapata warata kwinyo. Murati sheni mumurla nyishapeo nirawe ipaka masipu awe nyuano munira masimu. Murati mkwako wo. Himi awe yo eni kishegesha. Murati sheni.
1: Thank you, Thwari. Murumumasi. Kenro wira minkola sedamba.